diangjo apiro pia kai peko paro mena. Pero diangjo ami opikado. Diangjo nuori kageno. Agwa ko diangjo ami opikado mena. Ha. Jawa ulo berimon. Ula jo ugo chunya ulilo dianga giri. Dina pipi bi madoture tek. Koba bero. Well, by go, coming on, Megana. Lego. Well, banging, chow, get a Lego. Bagger, and I, yeah, Papa, what I want to wear. Jamilu, I want to you can't know about it. No, me, what I want to take to you. Domio, Charlie Lego. Your palamani go, coming on, Megana. Well, banging, chow, get a Lego. Bagire na ye papa wada e won twe jomilunga wano ti yo kan no ba e no mi ota wano te ti yo do mi o cha ke lego aya ama lego tu mo kwa jena na mari o ti eni ngo mi ange lego do tu ma jena na mari o en ni ngo wa karo a bero ponye we ko be ko mi le ye mo no wu na i winyo eto jo ke no no Kori kiri no mono no wi Berlin wo de ki po po bo Agwa ho diang chami o pi ka do min Kori diang cha no ri agen Ula cha wu ho chunya Danga kire pi baby ma do tu rete Awen Gine ko ti mara wene yo le ka tina Yange Ya beche lo di kochon Wanu winyu duru kok dogi Wanu duru ni tia kok to kwen Duru ni kok lor mom Duru ni lo ti ya pala Karape duru nu oti yo go twal Komi togo bim Ariemo Amo elet kona ngoko Ha Gino ti mer kwen Niange Ya beche lo di kochon Wanu winyu duru kok dogi Wanu duru ni tia kok to kweni ma Duru ni kok lor mom Duru ni le ti ya pala Karape duru nu oti yo go twal Komi togo bim Aya Aman ripote tu ni ofisa World Bank ninga Kobi Report to the office wa ni just pay ni na ya di ko chonte oro ko mat ni mat wori yom wo yang me opino pu yon yori yori ma date woro ko jona tin kara ka wi yon de e ma luang ma joka yele nono mina agwa ko denga che mi opi kadu nuore agenu lem lem ma luang mi yele nono report to the office ya wal bangi wa Report to the office wa ni just pay ni na ya de go chonte oro ko mat ni mat wori yom wo yang me obiro pu yot yori yori ma date woro ko jona tin kara ka wi yot be kara mano le ka tin na e ma da du gi ngwa ti ro ate ngwa tutu ye kul kuna goba kare mar tu ni doga wi Imaru nu olojo tu yo jange kinti a ye ye a ye Imaru gire te do duo chino ko Mira luong baba ko bineni Baba bada Ikobi maru nu Ikobi Kare maru tu ni doga wi Imaru nu olojo tu yo jange kinti a ye ye a ye Imaru gire te do duo chino ko Mira luong baba ko bineni Neno kanadu o raiba monoke pengyo punyetino atinja ke lo reporta ber eno choko ni neno ota papi guri ye che wot cho yo tukuno e mar wori cho baba ni amono luo baba yini bura bura ni lo noro bini ya wi ke che do tu yo dia ko etine tunge dan lo no do abo lo no la yo dia ko Baba we mon kwai worri neni tie yi yi ya tunge dia Em pia yele nono mina Le mega lo ajoka yele nono Agwa ho dia ka chia mi o pika do mina

0: Marme Pacho.
1: It is your radio. Piyum yek kere wer kwaro.
0: Marme Pacho.
1: It is your radio.
2: Kobada kobe nene nyu awaye. Ena kobada kobe nene na dada. Ba mi olong ko ne nyomi chi wera daga ne di. Won lo ba mo me lok chu ne ko ma me maran. Wal ba bi ni go ke ni ngo. Kobiye. Wal ba bi no ko bo ko ba teni. Ye lo go ke me ke ni olong ko le rajo pada wi gi pi wa te me go long ko le ti apoko yo ba bi ngo. Kono ba nu o ke ru che blo ngo cha mo gira no no te go ko wi. Mo no long ko le kwa ro ko. Wal ba bi ni go ka ni ngo. Wal ba bi no ko bo ko ba teni. You know, go, come again, you long call, Raja Pada, we give it, what a mega long call at your poco, your bapping. Kuno ban walker, chim, long, or chamogir, and no, they go away. Mono long call a querco. Carabaya querne, o quer good governing. Nina Chiello, me, I worry, gang, and mortal to a dego, peonia, gira. Oh, and you know, Nina Chiello, one worry, gang, or gang, and what, ya dego, quok. Gango chote not away ye. One will a me o ya pala nor away jo amaj. Eni gangu na winye mo ngare ye de kongi. Kobo mo mo te nene nyo arredu. Kobo kobo mo te nene da da. Nina chele wori gangu no kwen. Eni na chele wano wori gangu gangu no te ade ho kwok. Gango chote not away ye. One will a me o ya pala nor away jo amaj. Eni gangu na winye mo ngare ye de kongi. Imungo beru koba ningo olegatina. Koba. Imuji moro cheke wande chi wode dage pat. Kuna kuna mwani mieno chamo gire ka olo ite yuyu. Ene nuo gire te kanyo kej. Kobe chwe chunye parto cheke pat. Oje pepa dano toko ba. Muji okobe wune ngo. Imuji moro kobe wane chi wode dage. Kuna kuna mwani mieno chamo gire ka olo ite yuyu. Ene nuo gire te kanyo kej. Kobe chwe chunye parto cheke pat. Anena muje ni poti ame duta mere. Muje tia kobe ni no. E muje dao cheke wani chi wade dage. Eni nino dage wako joni hini wadang tia wari lego. Engiro bino lare ko. Obami olonko ni nyomyo chi wada daga. Ruoto bambo me lok chunye koma me mara. Oje, dano ka akwere ba. Nuodo dagi. Aman nang tia pore wa, kito danyo kere iri kek. Oje, pora dongo. Emi yaka beru da koba.

Loro nyaku, kupu ni ngo. Minyukar rubur imat, imadaw daye. Minyukar rubur imat, imadaw daye. Ninyo makiru gila chunya peye shon. Dungjo ameriuk dia tine kadiangu. Amin giti upo ngayor riki wuri teri eba. Kagi ni diyo kumutu.

0: an ba toro ki ka war war ki ha ba toro ki ka war war ki ha si ha ni duang bi jan ko ka kare na riyo te pa ju wi she o si ro no e pe no bo bo lai
1: mo je mere duang ba ba e ta na ki ri ai e aya jua ti she ni choro
0: jo ati chen jo re chingi gindo dia mede wila nyin e galo nor de ko ganyara nyam ni mi pulori a jo no jo e la kere ke ri uno tino kare pulo chona ma je pulo chone ni ne jam
1: aya udongo mi bang bang ba wo lo re ti ri yo wena

0: diana bu be bat dina tim li ne ciol ko ni wa be be be ka kayin ko non aya ma di ni bi
1: E.T. Winyo or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: E.T. Winyo or Radio.

0: Sport Radio.
1: At the north, you may be a pelare. And like a locker, you have a no rien, but that call only graduate, no call to Monedi. At the name, Obinupay, Totter, the Birukari, Kitanga Moko, the Gomichi, Mana, half Gomasi. If I don't go Motidokota, Pedro Parley will recover totally under a dog. A man, imagine a couple of things I don't eat a coffee car for the recovery. No. Aya ja pati abe ana do de ko kala ba mu ki pe ke lo ko bi ma ro ka de lo ni na ki tu ru re ke de ke ko bi sore di sore wa be mu pe wi ni ko ba re sore aya ki te pa pa ke ni ko ba tin pe chora a pe nya pe nya amande ko ni aya kai mi tu gomas be pa si ti o ki hu I will send the body brother to come and pick you so that they will pay you on Monday imando te ba re du rem nyal te do ki ti ba ro ki ne me nyal do yore pe Atini, temini ngine moti motor na mbora mbora upit. Temi kwa nyimati, teya kile gobi chimeche, akuka mchul. Chodo mchulu torugi, imati na unuopeti gina mengba, ginu nyuali, tike de gupi kome. Ubaatame de riego de kubitincho la tumdui. Aman, gira na ya udiku, utechi kugini mei, kwa luoni house girl. Teko ni guwak mama, nyute TV, teri kubini piluwaen, kubini udiyo kakanda tali elkacha, ma tu be ko ko be pin di jur ba fa de ko bi ko min ti ke yi du ara bi ga mo chon e cha do er wor cha wa te tu na ngwen e ma ta ya de ko bi ko abdo ka sampling ko gini ko ta ya ta jwa to la chori di yo ta chi bo atin gi no lo ga ko ra ka cha ta ya ta na ku screen ta ta ko pin ta wor ka ba ta de ku chero ko atin ti atu don ta ya adon ko ru me de no kere en be te ko yi chi ko bo boss ni mom do la ko ko ma ko ko ba ta biru ke medical doctor ta ri ngot tu no mo e ma ti su sa na pu ju gin je di odish ta ko bi oh no ma peti a paro oh no ti a ber kai pos medical doctor wi ta chum du ta ko bi ka ti ne ne man pura sampling ko e bi ni pet pia pia ni ti ni mo lu pu nu shu puru da ma ra yo ma ha he te re da atal puru da ti ja mi ko pon pon ba ti pon pon nu shu Lord Rumi Chata Totere idiode. Makwayo kisha. Inyim totere. Don yinama itikwani. Peti meni ya manu. Toti inpe toro chulu. Papi inpe toro chulu. Chana jono neno.
0: We All Radio. www.allradio.com Piyom chunkere wer kwaro.

0: chunke de wer kwaro
1: bi yom chunke de wer kwaro
0: bi mara me pachu
1: bi mara me pachu
2: e wan lang yo bido ta lo ko kamu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio